0: Good evening.
1: Yabebi
0: sa ho ye.
1: Ipa ka me ho ye pa.
0: Na na kwesi e de na ekọ.
1: Ye ko de elije nko a ifo bi etia ha no.
0: That's right. Sound.
1: Ai.
0: Na wanum na dua ni wadi awie.
1: Ipa ka me buso.
0: Ah, na wo no adan.
1: Ni wo buso.
0: Ah, na bebi wa kino. Ya bebi lu ma nyumba na ye ode.
1: Ipa ka me buso custom. Ibu sama je wia. Bale bo. Me ma me ye fena aduma che kuya mo aso. Ni mi akosi adam kwa. Ni mi akia je ma. Ibu sama agro fu fu ni na.
0: Me sume da se pa. Me sume da so si si

0: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Good evening.
1: Oh, number one DJ in town.
0: Boss, I did see Kaya.
1: Oh, na send na kure. Ade ska ile na ohia ba de na atimi aye.
0: Ta.
1: Oh, na sa we die. Enyo oni kwa sumo obi kura ka kire o. Sa de ade ska be ye no. Oi, na sa we na ohia die na ehia o dia sa ko de ka ye no. O se ehia o se ehia o tru se dwanti o.
0: Ah, enye ma bena sika timi ye.
1: Enso kwa na jinam.
0: Ah, enye ma bena sika timi ye.
1: Enye ma sika timi ye.
0: Ai.
1: Ei. Na welcome iko so America Canada ni Mexico una ni ska be obetu akwa ko hebi
0: zao
1: anta anane ka me boku siko de ko me star na England ni Argentina bo se me fana yi abu ka saka be se tugo sa me ngwe saka me kwa ko hebi o akata me ti o
0: se oni ska ntire wa ntimi anko
1: na me ni ska ntire ma ko se ku siko ko nsu echi ko de ko me da se se ho no aha anta de ska be tuma de ni me bebre
0: an anane yenti o
1: Ah, nimbere ba mbo aba so. Mi fra so ba instant kwa na miti. Wo bo me ye papa. Na nimbere nyuma nimba ba so ba mama eye my lord is able. Sa nyuma wo se ni sa nyuma no. Ah, my lord is able no. Ah, bo mama. Na ma mentia mi ankasa mi mama yo wo mi antia bina. Not a fan of wala beba. Ba mentia ni mentia hona bo ko ni zentwi. AK boss wa ba de mo ku siko ko ti sia. E na kalipo. Kwabna ba so eti what you see and I remember cuz one to okukum so a friend of mine amasewa so okukum so so we till din na me chia me akasa me na ba akope what you see piao na na ajuma be dudia the scan kunsu hene ya mama chia no obojuma je papa na me chia o hene re me fi asie du add another for na asabia o kunsu mama chia o munyi na omunye omunye 85 fm na me tia ntima fo nyim na obi o tie self mpia majes mi so tire majes onzo permasem ye papa te mu mama me tia na wai na me tia merci fans nyina fi wa kapo moya dama ye papa enkofo bi bridi so wa tia se e tie moya do thank you
0: matime das ni pande dotu 0322083581 0322083582 0322083585 8 afere o tu bet ma boy re me say lumba nyum pa na wo e o de pre na me mbo emfa ma me nya magic no at as e obi wi say another you fuck say nyum no kan ya no at ya tu you done broke

0: But your Lord is able, Anna.
1: Hello.
0: Yay, Lord is able.
1: Good evening.
0: My good evening.
1: But your...
0: Me pa cha insere fem ni.
1: Pa cha ni de de lu ni so obo gospel do say na mo kan fu.
0: Da da da yo ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni Paper job is you.
1: Okay. I'm saying,
0: Me pa cho se as our line o se em come out here why no one here fa for
1: me
0: for ana fi me bisha fo jina wa bisha fo da se pa why

0: Okay, good evening.
1: Good evening.
0: Awo mi e hwan nie?
1: E fa sha e fa na me pa.
0: Adepa ka sa frame.
1: E fa sha ti na sa ngalta.
0: That's right. Adepa nlu manyo ba na yo de.
1: E fa sha le ni ho me da sa na mo hu ni me.
0: Ah, ano na
1: me pa. E me de.
0: Ah, en koma wan ni wan.
1: Afuna
0: mama nna mpa pa na bekin ta. Mama humu ene ochina bi na oni ho.
1: Ah,
0: no. Pia oni me da.

0: Christian ni ho. Akra woni wa bra. Oho. Hello. Akra Mr. Bra, Branson. Sa woni woni ho. Akra ebe twa twa ko pin so beba akra papa bi busa sa abo bi owrem obeti ma kai no papa na busa ina
1: asem de mi tre egu ase o se abo bi a ya o se ba ko de pim
0: pim abo ba ni pim
1: ba ko no no
0: unim sa unim abo akro
1: asade no sika de said the no madwene ya kwisi apanso
0: apan
1: aha se
0: ona onye totibua
1: oye ona onye
0: totibua
1: so onye from
0: one from manu
1: e bia se I say wono a wonim to be over chere
0: so wa wonim a me so sa fra bio na e chere sa abo akro no
1: o se antakra bo bi so ho a ni din no ntonyi na obo ntonyi na bi ntonyi na di wo ni dino mtonyi na na busa nsuo ni mtonyi
0: mtonyi busa nsuo mtonyi
1: mtonyi na
0: mesro atiefo obi ni ma obetimi afre sa ayinu nta abo a obo mtonyi na bi a kra ye kan tonu a mtonyi ye den so ni mo asema ye kan tonu a mtonyi ye sunsum a sunsum fem ayinye fie papa ho susum le bata ye hono
1: edi bata
0: akoda no
1: edi kata
0: se obati ase ye pa no a enton no ye sebe be ma hu su a ekwani oba emoja ni sia no akamfo fere enton na ni ntie kasa ne se hello ojo bia
2: bo hello
0: ojo hwani
2: akra ni ba le ki ya bo a ma ntono ni na ko ka di ta
0: abdu jira ye na ye ntio kasa ni ye abdu Abdu Marik.
2: Hello.
0: And Abdu, Abdu Marik, mi busa we. A woman wanting to so.
2: And to so ye. O ba ni ben ma woman wari. No woman jaya wari. No biya koi bebi. No feinu. Ni binti nyanko po ya abu nyomu sa wari ya. O ni ba woman woman. O ni ni feinu ni
0: to so. To so akanfo wodi ma atakuma na atakakra sai de ni e friend say
2: atakuma na sa atakakra ni juju prosa wodi ni ba so ni
0: de twato am de busa wono say so ba bi ni okuna wo ni pa edu abushana man badidwan se mo pia wo ya de se de na o man no se de ba ma oba no
2: o man no ho oni se se ni ni
0: Yeah, I'm not sure.
2: Bata
0: ni. Sana kan fosi buye na emi enya koside no sana esi buye na. Musha no so.
2: Akoside ana fe ekude ana fosi. Ana fa fodi. Sana no. Ebiya ba en tun tun tun tun tun. Ani ni na fa akoside bupi ekude ni fodi. Eya no so.
0: Enso so yedasi. Na koma fo from ra. Hello. Hello.
3: Hello.
0: What you want? You can say free.
3: You
0: can say free. You din. Jina ye.
1: You din no patcho.
3: Nana mensa.
0: Nana mensa. You can say free. Nana mensa.
3: Gosu.
0: Nana mensa. Gosu. Gosu.
1: What about pay?
3: Me
0: ba ye na
3: kati.
0: Na me san gosu.
1: Okay.
0: Odika ba o.
1: Odika ba.